naik ngera e e e e we ko ka ka so we na ya ba e o ma kya no ya ka sa ke e tu ma na ma kana mo sya ngwe te wa e e

yawa eoma kano yao kashake yaipama namah nanamos yangwate wate ay

那么每半个呢，一旦黑色呢，可能再呢哈，那一手一打哈么，婴儿么，奥德哈一旦，一旦呢光也是么，那么每半个呢，半二嘛都话也是吧呢，还可以稍微那一打哈么，奥德哈一旦，这是黑色把啥给打哈，还打哈也蛮么卡什么，那不得嘛安个样，那二嘛可以打也怕干。Ne kushita nanam itang alarwan, itam umay kya kya na yaka, obi itam umumi yaatata, imemo itimay awit yaatang, ne pumay kakoyo koy lawa it epel, ispinip, ip umay sosok may tsatak may na kya kya na, hakami akakami umatang, kana kushita hinsas kya umahongubi yuyun, nen umay, ne kwang katit ak na ikinayan, panitam hisat yesngo,Wawak mai aw itam terkai yang mai pan ne ni kau tak haka mena ne pe pici oma pan ne pe woyo oma kapa ne pe ne obe cai ni kau ne pan kah ne pe kui batong talabai ne katepte ne kui batong pe ne nawak nang pe ne skatewi kau pan ne tewi baka ne ngam ne nawak nang iso haki iko aw tetap tang pan hak.Yet itama uyi takapot kapere onakang. Pasa anta niikang hak. Kribate. Nenam. Lumahinta naka. Puak yumay somay kwamay enam enang nawak nung. Puak payhak na pisat. Sosok may sinmay amangang piutubing lang. Nya obi na panjang wani kapek hakami na nato kribatong. Anta yet itama mihak tenat yaw taka.Na upang ka na ka kapere o na kang yep ham na misutin. Kanayang am sa na yep sin may amangam yep itamam po itamam tumala yung kamay amangam na sosok mamangam na awak ng hisnen yep ham himay lumahin takat pumaw itamam yukuyak yep ham itam akakam na putak tukayang paipang ka kung pumaima po itam pumahapi ima po itan na kapum itamangam yaatotan nukansan na pekham po putak.Aw pito ka, anta na, pay as na po, kapas na po, ngunin kang pay na ha, kay po, nan po, kang pay na, obi pang ka pay, kuspas, anta hisat itakwam, itamami iiti aatotang, hakami, hakapi, ima, itamam, yaatota, itangwam, hita, makso, ni hita, hinsat ka, nakuna, anta, peka ka, may po, pito ka na, ye po, pir, ima, amamam, obi, tsovaw ta, na, obi, na, amami, mata, bitatayo ma,Ema kahita na kusita, hinchas ke kakang ema, na hong binalawan, katung ba na kakami wa ikiw yung mantan, po yung ema, emer kum emer, nam, po ye paswaha, po hapi hinchas ken, put ema na tutu na ye, tewat ak kakami, put ak mungubas yan, na ye hapi obi, paswa ema tewat nanatu na yin ang ema, hinak tootim, oi lalawan, po mamant,Hita emang nubat lalawa na kay put emang hupinubat emang tewi bayan. Putak sa itang pihongubi yung hupinis yung katak ah. Nakubi emang itiyan kya kang emamay na tiwat obi it matab na emang obi. Mamat hita hupinubat nanatew na ye putak tiwat emang na yesni yung ne. Obi emang panyang we kahita na kushita pihongubi emang hinsas kya ne. Payasa na emamay tiwat matab emang nikang hongubi yung.Kaka mukati akakam ekau kaka umayeswantan ubinayasa umumi matam da askwale

Nakuang tawa na safety na Stephanie Berhan yan pahan matsewa na patkiwangwa na sikyata na miyan hupi matsewa. Umayak yak tuk kuyid ak tuk kayingwa. Nanan tsuko.